Uhuruchioma gị onyeọma na-ege ntị nnọọ n'oge akụkọ ụwa sapiensia. Taa bụ Sọnde ụka afọ abalị iri nke ọnwa Mee afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Ụlọọrụ etiti na-ebu agha megide mpụ na aghụghọ, Economic and Financial Crimes Commission EFCC amago ọkwa ma kwuo na ha chọrọ onye jibu ọkwa minista etiti na-ahụ maka ọdịmma mmadụ n'oge gara aga bụ Sadia Umar Farouk maka ịzara ọnụ n'ebubo metụtara ịkpa nkata ọjọọ megidere usoro iwu, iji ọkwa minista ọ nọ na ya mee ihe na-ezighi ezi, nakwa iji ego ọhanaeze mee etu masịrị ya n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ụlọọrụ EFCC bipụtara ọkwa ọchịchị ahụ n'ụdọ nzikọrịta ozi webụsaịtị ha ụnyaahụ bụ Saturday. Dịka ya bụ ọkwa siri kọwapụta, oge ikpeazụ enwetara ozi banyere ebe obibi onye minista n'oge ochie ahụ gbara afọ 52, onye Zamfara steeti, bụ na mpaghara Maitama dị na Abuja. Ya bụ ọkwa ụlọọrụ EFCC nke onyeisi ji ọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta na nta akụkọ bụ Dele Oyewale binyere aka na akpọku ọhanaeze ka onye ọbụla maara etu a ga-esi nweta nwaanyị ahụ kpọtụrụ ha ozugbo ozugbo na-egbughị oge. Oriakụ Sadia Umar Farouk gbaburu odibo dịka onye minista a na-ahụ maka ọdịmma mmadụ, ijikwa ọdachi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya malite n'afọ 2019 ruo afọ 2023 n'ọchịchị onyeisi ala Naịjirịa n'oge gara aga bụ Muhammadu Buhari. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC enyego ohere ka onye ọbụla ga-eji aha ya bụ otu pati zọọ ọkwa onyeisi ala na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa bụrụ onye ndịda ugwu ala anyị. Onye ahụ ga-azọ ya bụ ọkwa otu ugboro maka afọ anọ. Ya bụ otu pati nyekwara ohere ka onye ọbụla ga-azọrọ ha ọkwa osote onyeisi ala bụrụ onye mgbago ugwu ala anyị. Mgbadata ugwu ala anyị gụnyere mpaghara South West, South East na South South. N'ihi nke ahụ, ohere adịghị ugbu a maka nwa amadi iji bụ ọkwa gọvanọ Anambra steeti bụ Maazị Peter Obi nakwa ndị mmadụ ndị ọzọ gasị sitere mgbadata ugwu ala anyị nwere mmasị iji aha ya bụ otu pati zọọ ọkwa onyeisi ala gaa ugbu a gbata akwụkwọ ikike fọm maka ọkwa onyeisi ala. Ndị isi otu pati ahụ nwetara ya bụ mkpebi n'ọgbakọ izugbe ha nwere na Abuja. Ha kpebikwara inye ohere maka onye ọzọ ga-esite mgbago ugwu ala anyị iji aha ya bụ otu zọọ ọkwa onyeisi ala n'afọ anọ ma afọ anọ gachaa, tinyere na onye ọbụla e nyere ohere ugbu a ga-achị naanị afọ anọ. Onye jibu ọkwa onye eze ọkaiwu nakwa minista etiti na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ n'oge gara aga Abubakar Malami San enwetago akwụkwọ ikike na-egosi mmasị iji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC zọọ ọkwa gọvanọ Kebbi steeti na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. N'ozi ọ wepụtara n'akara Facebook ya, Maazị Malami katọrọ ọchịchị gọọmenti nọ ugbu a na Kebbi steeti ma kwuo na ya onwe ya abịago ugbu a ime ihe niile ka ọ dị mma. Ọ katọrọ ajọ ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ụbịam na ihe isi ike na ndaghachi azụ ọnọdụ mmụta agụmakwụkwọ okwuru dị ugbu a na steeti ahụ. Ọ sị na mkpebi isonye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkwa gọvanọ ya bụ steeti bụ Kebbi gbadoro ụkwụ na etu o si emetụta ya n'obi imezi ajọ ọnọdụ ha nọ ugbu a n'ihi enweghị ezigbo ndị ndu. O kwere nkwa ịgbasi mbọ ike n'ọrụ iwughachi Kebbi steeti ka ọ bụrụ ejiamaatụ na nchekwa, mmepe na ọganihu, tinyere na ọgwụgwụ oge ọchịchị ndị mmadụ na-amaghị nke ekwe na-akụ adịgo nso. Ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Rivers steeti amachigo obere ụgbọala bọs ọbụla eji achụnta ego akpọrọ minibọs nwere ugegbe tinted glass anaghị ahụta mmadụ ọbụla nọ n'ime ya anya
ma bụkwanụ ụgbọala ọbụla maọbụkwanụ ụgbọala ọbụla ọzọ edebaghị aha maọbụ na-enweghị akara efere. Ya bụ mmachi malitere ịdị ire ozugbo ozugbo na-echeghị ka a bịa. Ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii ahụ gakwara n'ihu mee ka a mata na mmachibido ọgba tintim niile, ma nke ụkwụ abụọ ma nke ụkwụ atọ akpọrọ keke, ka dịkwa ire n'okirikiri steeti ahụ bụ Rivers. Ozi anyị nwetara na-akọwa na nke ahụ bụ iji benata aka ọrụ ndị na-apụnahụ mmadụ ihe n'ike, ndị ntọrọ mmadụ nakwa ndị omekome ndị ọzọ gasị n'okirikiri Port Harcourt, isi obodo steeti ahụ, nakwa n'ebe ndị ọzọ gasị. Okwuchite okwu ụlọ ọrụ uwe ojii ahụ bụ Blessing Agabe mara ya bụ ọkwa n'ime akwụkwọ ozi e wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ọ sị na onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii steeti ahụ bụ Olugbenga Adekpoju enyego iwu ka ejide onye ọbụla enwetara na-enupụ isi maọbụ na-ada ya bụ iwu mmachi. O mere ka a mata njikere ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọhanaeze ndị Rivers steeti, bịa gaa n'ihu kpọkuo ndị mmadụ niile ji mpaghara ahụ mere ebe obibi ka ha kee nkwụcha, mụrụ anya ka azụ, bụrụ ndị na-edobe iwu, bịakwa na-ejikọ aka n'ọrụ nye ndị uwe ojii iji chụọ ndị omekome ọsọ ụkwụ eru ala. N'ozi a si mpụga ala anyị, ndị agha ọnụ ọgbalaga egbugo opekata mpe mmadụ 69 n'obodo akpọrọ Ituri Province dị na mba Democratic Republic of Congo, bụ ebe ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-ada kemgbe ihe karịrị afọ 30 ugbu a n'etiti ndị amaka ekwu dị iche iche na-azọ akụnụba mba ahụ. Ndị oji egbe so n'otu akpọrọ CODECO maọbụ Cooperative for the Development of Congo ebubugo agha megide ọtụtụ ndị mmadụ bi n'ime ime obodo n'abalị 28 nke ọnwa Eprel afọ a, gbuo ndị mmadụ karịrị 60 n'ọnụọgụgụ. Ụnyaahụ bụ Saturday ka ngalaba ụlọ ọrụ mba ụwa United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo wepụtara ozi ịdọ aka na ntị banyere etu esi ebuso ndị mmadụ nkịtị agha esepụ aka na mpaghara ndịda anyanwụ mba ahụ, bụ ebe e nwere nnukwu akụnụba dị iche iche e si n'ime ala egwupụta. Ozi ahụ ka anyị ji eweta akụkọ ụwa sapiensị nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Brothers Limited.

0: and his worry. Oh, we need go hot oil in. We need you there for soil in. We need go that go catch. Okay, first day I go to Oriam. Oko say, "Omo ha call. Omo e bo se mo dey go." Oh, otube otube. O da go na yo ye you say, "We didn't know do any go there." I say, "Can you this is get here?" Oh, yeah, go you say, "We mu dey oya me." No no dia da kusimu izuri. If go oh stay on ego ngo na kwa. Ana se ego am okan na na zute do. O dey wole we dey bi da afia.
1: Oh no.
0: Oh ebe ego apa ada I oye me nguzie. Mhm. Ima na ana achu ego achu.
1: Oh no.
0: Ana akpa kwa ego apa.
1: Ana
0: akpa ego apa. Na ana akpa kwa ego. Oh no ge gbo kana se na ana akpa kwa ego. O go ne tonite. No, iwe emali ekpata na ndi gbo ade ekwe ko maka lie ihe ufodo
1: okwa
0: ndi gbo ade ekwe ka anwata kire ta akwa
1: emba mba
0: se pueba no maka da ta akwa obo anwata kire ta akwa ogbo ya ma obo ahata akwa oko hafo mo na hata akwa aru anwubia ihe ndoke di da de nyota akwa bo akwa ma ebe de ego ye chi nile
1: maka izuori
0: ofuzi oku ne yi akwa oje chila kwa je sie na
1: oko
0: o ya he we put ife o ja me na ndu wa de kwa kwa ta kele bi e ho fodo
1: tamba eh o ta ra ta kwa mba si ana bamba ko mu nuku ye
0: o diki me o diki
1: na ta kwa ibo nyori
0: na ta na kwa kwa kwa kwa kwa akwa akwa nu ni buje mo akwa
1: me won to blog kesi mi mba
0: o ko sa he we de du bana nwa
1: lori
0: na
1: ba ga kwani
0: na na ha ma kani he onya me na no ge kita ze fu ndi ne na na ada azu nwe azu fu do ke ke na bali ba mo to kele mba ke ide go la akwa ago na ago ibu du nwonye mi e to se o gbasa ri
1: o ba mba
0: so onwa ge o na oje ego ego o ke je mba le mi chikwa lo onwe onu
1: gawalo
0: onwe mana o eki ha men inu a we hapo imen makada na itinya aka ni ihe onwota ile ihe okwesu hoyin ogodo okuko ke egbucha ade ekwe kumaka ta nnukwu anu na okuko a enye ha isie enye ha opia ina ifu ni isie oku okpo oku na ato iche otu anu oku ndo ozo si ato ina ata nkue ya fun na ato anu oku anu oku ina ata apato oku ya ya fun na ona ato anu oku ina ata do bamba dia
1: bamba
0: ya asiki dia anu oku ya simba mo ina ata
1: afuke na ata
0: oke na taroba isi ekwa na ato ihe ozo mja ndugbu ahe wolo isi na obia nya mota ko ha hapo enu uto uto anu oku ọ bụ na nwata a na-ata anụ ọkụ otu ọ bụ nke ọfụ na ọkụ ihe nne na ijewa ọlụ ugbo ọkụgbuofu si ya mecha ya si ya n'ọkụ taa tara ya zụọ ya ọ tafọ ya ojezuo ya ofu ebe ịfụ na ọmụme nwa ga-ebidozie wee na-agbanwezi ọnya ahụ bụ na nwa anụ nwata taalụ anụ egbonu a ebidozie ịlọ ezeku dị n'anya ọbịa ma ọmụakwụ ihe na-eso ili otu udene yo ndị igbo sị na onye lile anụ udene kwa aka ọmụkwa na ọmọdụ ya niile onye lile anụ udene kpọcha aka ya sị nye ọnụ ka eli ha ndị igbo sị na anụ udene ha orie na ọmọdụ ya niile mesi oge na-akọ ka onye lile anụ udene oye ejizọ ọnụ ya mesi ekwuo na erikwa m
1: udene
0: maka na udene ahụ ekpego na ndebigo na ndị igbo ama nri ya ili ọ wụhe emekata emekata jebe dibi a sị ili anụ udene iwe wele ile ya ahụ onya nwụna ọmọdụ ya niile nkwa mgbe enwe m nọọ ọnwa wee rie anụ amakọ na ude mana iri anụ udene ọsị sị na ọnya na-emeghe ha onye ili anụ udene kpọcha aka na ọ da-ama na anụ udene na ọmọdụ ya
1: niile
0: ofu ugbo so wele ile ahụ kwuo otu esi wee rie ọnya mere nwatakịrị ahụ na-ede ezekudere anya na-ede